Upiati pungsuri isira ipung dokoklo. Lagu galu abang pulo. Lapuan aki onke ko pulo na kapangreng unpo. Lasuri isi pedovet lona ipung abangke karbilang pi aroyalong jogdang cokna. Kaci puateng pen cekroy si plaguk piati ipuna bangke langroy along wardang coklo. Halabang suahud langjang sarpiatum langroy akung kewang amat tegun longlok si latum cipulo. Bah, picing api lema, api ave apu ave, lana bang ave, lahona bang ave, luma. Da, itum le pondedra lana dan lenang pura langjan sarpiatum labang so aplagu pi ati bu pondet arbak pondet si ha langaklong ahemarit along cepon lotan hodei. Nangar judul pamekanon lapu helodei atumu keho. Plagu pi ati car undon lo. Langjang sarpia tumta duet arba versi labang so aplagu piati lana bomlo. Aju nangcok ani nangcok anke plagu pita aso pilo. Langjang sarpia tum kelana avuti arlo penke inu apinso auso nangcek langlo tangodei. Labang suau suapan langjang sarpia tum si mingarong pen lana lahon si pathe padinglo. Au suta langjang sarpia tum apan si pei po hanglo. Arta damben pen au su mingkam ket plinglo. Ani si labang suau su langjang sarpia pan pulo. Pei, nita pethe lang intung ong nipon tha. Langjang sarpi thagun lo. Mai po, nang pampini ni ahok alam nang thane po. Nang ke pyethe asu, bang nang kiti nang ke varsi ni nang ki hundun si, nang ke pathe apot, pyethe le nang chelang damseta, mo pyethe amuniratun nang thagun long lokte, nitumason nang ke menmen chepathek long le det, thekthe det jike. Pethe muniratun nang thek longlokra nang pandet lotante no bang nang chene pone nang holo pone matante nang ke pathi lot pone apot nang muaphi amke nang ta nitumason ajata nang thek dunpo seta labang su au su kroy kripin pen ajot langjang sarpi asal jog jesi labang suau suapan langthak wan linsi pirthe nang paklang lutang hode. Nama judung patano labang suau su pirthe theglong lokpen aming arong tiglo. Lapen langjang sarpi apan pulo. Nai pai itum langar lo ke do leta ladak pirthe dome muji. Pirthea thak tangte theng pido, theng phrang do, tomon do, tipri do. Anta kalilang munit munor teke ingar, tijok phagleng musit muso, wotek boso ajata dope. Apot pirthea thak ason thot ke domeji ke nohok ta velo. Itum ta pirthele do nanang te, langar lo dam bomang melo. Langjang sarpi, thak dunlo. Mai po, kedo ke domelo, seta hako pen songsare cho ahai dokok pen ajok, nitum ke munit munora long ke do dun un e. Lasi nitum ke pothimia thake nang do dun long lelo. Seta tone nang pan anam pen isya hirjume nang hang pipo. Nang jong si paba so kali, puna so kali, dharam pen asosi karbi karbat angbong khechan nangji mechan nangji pule nang phang pethe nang ke toy binong tangte monang ani sile ani sike pethe chewang thulong ji.

0: ben ajok a pian ke latung bang hini a mi jahang ben asondo. Separeng si bona bang kupu si labang sosu puapan hem cewan det tektoma. Matha on abidi jut on matsi ami sike asa dura kru habiapan lahalam thalo. Kruhabiyadan dharam pet kamatha monit ajok asupi reng sibona phanpulo. Nang ming ke hangateng pen ni nang khamkhe dundi pet. Seta niyao supwa phan theklong nangji. Nang dante chetong damji mahe reng sibon pulo. Nono por hilo nitun kachitong vera polo. Nang lang dunon po Kruhabita asai jogje asupi along langroy dunlo. Latung lele aku pen au supo ke inglong athak inghong ding sidu. Kruhabia bang acar pen teglong lok pen bulo. Mai, am ini am ke cok rejua theng ke thia theng sara theng lara theng. Dah, handa no. Ansi rengsi bonta labang sol supua pan hanglo. Au supo ke kruhabia pan thek long lok amat kaphere pen vangjiji vangmumu si adu nang palilo. Kruhabe ajulo nang lipot asang holo. Au supo chethagulo nang hempu anam. Nili ke nili kura ve nili jona ve nili mena ve Nili munave pura langjang sarpi kethanateng kecheng peng kijura lam anta chethan etlo. Kruhabia bangta arju ding pen thakdunglo. Nangli matha igmanne nilita rongasar rubasar apot nili lam ke majokta nihilia bangabi. Nangli jongsi nilip tum angbong nangdo dungji nangli minhangli pulote. Nili nangli pan, nangli men nangli kur nang thanipo. Karbiya khalangbong teronasor akur on e pinang apot nangli ke teronlo. Langar lo si nangli ke theke ding apot si nangli ke teron langnilo. Apun ke chok acha ke chok sara theng lara theng apot si nangli men ke sar the teron langni pulo. Mo ke the kantang longle kantang ta teron ku thong kong ka langni nilik pura pache than nuna. Lapuan lam than epen labang su au su pua phan kru habi ahem che van daksi hem rit kim bisi asupi reng si bon pen pangri pangbon lo. Latunta ning arong pen hem chobo chelo.
1: Lapuan si teron lang ni keplang atumo arju iklong tang lo. Bangso tumo kitok lake rohini teron pi keporhi joni strongpar. Laki akaspani gohati mahabahu donmali adun tu puthot lunbarim arju tu iglona phulmuti teron pipen kelun tua e alun arju iksenang